ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni wararonga tika mai o ngoe na nonda programu na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva wapo individu fama e na Kapiti Coast. Dai wakanga wakealo e tonsana wulka ono Sara Rawana Tamtada, Sabinakanga na Tamata, Enabukuni, Loma Nicolo, Wan and Dominicere, E Tevita, na Tamata Ichiova. Ka enabuni longu, I valavalada ni Tamatada. Sa senga wan a rerebakanakalo, San down dondokeikoe, bakatekikoenga. Na senga nikune, na nona I valavalada, asa vaxisilotaki, wasa ningusuna. Na mei wakaisini kina ka lasu. Sa mundu ngā ni wuku pā me dhaka vinaka. Sa nakita ngāna dhā ena nona I mwade mwade. Waka taun deita ki koea ena sala sa senga ni vinaka. Sa senga ni mbiuta na dhā. Si ovan sa eala ki loma langi na numini lo loma. Ke ina numini ndina kina o. Sa wakana uli ni vuno lelevo na nomini alandondonu. Masa masa ti tombu na nomini ilawa itiova ni sa maroroya na tamata kina manumanu. Kata lei waka indina na nomini mialololoma na kalou. Koe ongo era waka rurukina na luen tamata kina ruku ni tamamuni. Era na waka mamauta kisara e na kabinaka ni nomini vale. E kemenina vangunubi ira e na nomini uziuwa ini marau. Nisa tuve kemeni nai re nimbula. Ma mina raida na rarama e na nomini rarama. E tunga na nomini yalololoma veira sa kile kemeni. E na nomini yalodondonu veira erasa yalodondonu. Akua ni wakadha mai veiau na evana na vive levu. Ka akua talanga ni wakasese iau na lingan tamatadha. Era sa mbale kikea ndau dhakadhakadha. Era sa waka malei sombu ara na senga ni tuda ki rawa. Wasa ni turanga la vete mae na wala tambu ni wasa waka viti tanga na South Pacific Bible Society mai suwa.

Tavinaka ni matavinaka mai oni varrotinga meyongo ena nonda programu ni vaspoka viti na radio viti apiti ena biau ni kapiti ena kapiti coast na coast access radio ndua saibava po indi vitu ma enda vavinaka vei en na nonda tuiluliu ke zain ena kena solitiko na ngauna vei kenda me running the I rongo di ena nanda wasa wakaviti. Kanda rongo da talahe kena sona I tukutuku mona ena nanda wanolo mani e viti. Ena vei nata rua ketsara. Gungana nam nindo ni vei ngaravi ena wasa wakaviti. Elisabethi samana nuanga ni vala wakambula tiwe ena vei kemni ena the coast. Nui taka nyo ni mbulupula vina hatiko ka toswe na hatiko na itavi. Ni patanga hai sona I tukutuku, me mbaleta na matariki, me vani nda vana ulu tuke ni ongo, na madhawa matariki se teku mai neka sawa ka liwa ni tune, vivi tiko ongo me adhawa ni neka tinika rua. Ni panda nanda sere, tanange I rongo dhe ni, I tukutuku ni matariki, kena sona I tukutuku mbuta katakata, mai na nanda vanolo mani viti, ke tue sona community news, ena gai kariwa ki talanga ya ni.